0: Vulgaram. Vuni sir kerana wajan, waktu kita wujud kerana wujud itu dan kualiannya. Ini semua jadi diri ni awal, ini awal kita orang apa aja ni. Tapi dia, dia dalam kualnya itu pun beri di pertanyaan kon kon dengan anak kuena.
1: Vuni di kuena kon exactly.
0: Di dalam kualnya kon, di dalam kualnya kon.
1: Di dalam kual pagar.
0: Di kual, eh.
1: Tip vous me que ton picheron que j'ai tombé juste vous mon jury.
0: Picheron mon magnan picheron qui est mon nom tout de suite c'est de pierre une vie. Oui mon nom c'est mon nom pour une nage et nage nage me faire dans quand tu de vie avec con. Je me connais la tant que non non.
1: Balki ou mouille.
0: Ah pour le même que je vais
1: comment.
0: Mais tu es à la maman mon marat.
1: Menu yare amene.
0: Ha?
1: Ipaka gboru kinyo.
0: Eh, ni sana weda, ni sana weda, ni sabi ke.
1: Hmm.
0: Akoro ni akoro ni gara toya gaya na gara. Pala diyo ga dao, in marmi mo gini. Eh, na gwe na akta. Ate yi gida ngila mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
1: Police post Jimmy, police post border ya wake ni pagakpe.
0: Ah, police ya wake kwa ya wake.
1: Police to away. Okay. Avoid for it one. All right, Jimmy ki pagak. I pagak primary school. Tamu ni lutela lunch me pagak primary school. Safety measures per attack actually. Gengo, loy chango. Kabu muti magok choron mogo kitoma chon mano. Tiche mero beti goklum tiche potum. Kenen keme ketro jimro gengo. Papi na tien mo choro poro ibu ene pap. Keru lok mumba dit ma pe wache ki school. Okay? Hello?
2: Hello?
1: Yes.
2: Emma, afo chou mo neji.
1: Afo chou. Mo
2: dan kwa kwenye kwa wengi radio. Hmm. Ah, mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga

0: Hello. Daanu ti line kañ ruwaña ko enu but round du kuchen wax wanen ci mbé gi pierre tek lox me fu pené kanen ket ma le foñ berga tene kéré tu ma pole di dati yéro mo kané ko ci don pechang ba ma ko ma ko gwan na yindo nené gwan no po ko ndi tol wanen ki chim not beer ngwan ci ngwan a bitch manu fu po chair ma bur tol nenu ci mbé gi kadu wa dugu bené ye kañ pe yen ma ñu gox bené eti gi peñ mu kané lox me fu enu chawane enu bad ma dite le beno biro ki tient dak ki gwa lor me ki eno no biro ma be atir atir now le point lor berga kati ki bot alex ogwang to tole e kit mano miere e do ni ma ko mo kane beni ni ngin la penyati borga kany
1: ya for to alex kartel ki dal matie won you man na no dal biro go chimero nan charo don permanent work na timo kwanyo gi o ki line gen ma miro gamne la peny pa alex ki lor yo yam ena wachi gwana ma gwanyo yero nga ma yera pende gwan mo kene ke pere ngom be pedak la ontim ma be so mer wajne ne pol ngom ma tung bodo kene wen no ke pere gwana no wane ano tim ma be kono do ka ngom ma no tie anyuang ngom ma nyuang no ma ma ki yu ka gulu ne ena ki wajne anyuang so ena ka yi pere gwana no pe tim ma be kidong ngom ka wano gwen gwen tere do tan makany ton wa ke la kwe la chen marion do yo e got ne gwen so are ma ga mena ngo no po ra ma be pet gwa na kiru ma de ka ngo ma gwa no ti ki kwi ma no gwa pera wa gwa na ne da so ene ti ken je ma de ma no ne ngo ma twer wa gwa na twer yer ka bir ma na yer kiru ma gi kena ena ye lokman me pena ti ka re ma kana gera be no ti ma be ti fata ni ma be tigi mo chama ramo ramo chako chama be chama ke kene ro kanyi piro gwana mo wen pong ba pi kere winyi na wana wajine taka re ma megini pong pi loko nyo luka biru tiga karo biru pon minyut na re nene po wajine mire kere gwana tutual pene gwana piti kin kuri ma wewo ma mire mire pi upon itere karo weng cha weng so yan mire ngo ka karo chwe pi moro chero ping ngom chwe nye ma be so miya wajine watiki kuri kati chenen ini winyo jemen me winyo bere kami tieto gine. Kanean tie kita yon chino mire pepeet gwana ngo kaka kenyo ne. But kanean nung pe kita yon mani ngumetima be, ngumetima kimo chamo ramo, tiki kar me chako cham yiron pieto ngo, gwana migile ba yira mo. Pena kubechani kwa yi gwana pat ma tie ne, kanya lawa ping, chuka tima be, chako bene speed, kido nkaya nuntima be, tiyo la on me chuk. So me yon, gwana ka yin bar ka mongi ken tung boto kany wana yana chek ma bay ma pat ki jie mwana riyo dek me winya beri kano gwana ye ya
0: maybe ma foot pe kere giki pole kare lok me kiero gwana dano ma pol pe nyini gwana mono tira ke kiero kere mono ka peko mo kene mati end pe de iram kiero ne
1: ya gwana iram kiero gwana ki tien lok me pat mea chen ka chen nan yin gwana yana chan wak di ye chino yat mano ramu kera ti mabe ramu kiero ne chino wilo chiru bu kira kwai rup kere chiramu kiero ne ipar gwana kira kwai ki kere kira me ario kira mu kiero gwana pe tuo kira winyi bati lo ga yen chenen ine ne no tuo mo chal fango nyo bacteria mai bacteria infection bacteria so ne yat ti mano ngo ramu ti mabe so ne kira mu kiero ne ro mine the virus ya mena ni winyo bere kanu wati tuari o mani chaine ne ene ya te pere menongo ya pe bere mu kiana gina pere tak ene no ko ri materi jistan mano ka na timi dwani kom tuo kidong ka gwa ma champe ti ma be ma gwa ni pere gwa na mega ma be ji ne no gwa na gwa peti ka tim ne ma be tan ti ka dan jinga jia peti ka dan ma be ma ko ma yot so ene ne ra mu nongo man fat laser mano ira mu ti ke be chan fat laser dum tie bayen be ramu wi ne megwana jini karo ene te gwana nye kiero jino ramu te ni mabe so kero magike gwana bene ira mu kier ne pedo wanero ne ne chano ya me do gwana pe tiero be chan ma lone o te ke ya magiloni partition partition tie mano ira mu wi ne jini kiero ki gwana ka jini kier te gwana do tuo weng gwana me de make it down nyir ko be tan fu do yot ma kayin de kere ga ka pier rio me gwana iramo wile ya beleta pier rio ki kan ti kiero me ringo ente gwana kenyo

Mori kom menno broma mega Samson Kiseka menno Woodmano antika lupatira ti menno ni Woki Radio Garden menno ki Juba City kachel menno ki menno Adier Prosi. Waro ke kan yo tena menen matina. Now Now to chen hengi we chel ke kan ben no ngo chim ke botin ya ko win ket manako tiano megi tika wor kere e chim bar ja ket ma enene da bene bet kingi ni mo jem futi ma pole tira tira ma be kelene min ne ni mo wa ne no ngo du ju manoti eno ko arge kore ka chel van kiri pe gula ya station man speak fm don ma pege ko malmo lo Uganda and we chel ma met ma katiki bot nga mano initika ko na ga kanye ba chakken man

Title and video jammi ma pol tema mir ininge anto wera puwi le mutuk be pe wera ba kerga ti kwanyi mara do wana notika karo lok mutuk tika karo ma munya anto mediki donyo I odlonyo pa speak anytime tin ni pamir ne real tra kan na o kay ni donyo pe ni kay donyo odlonyo pa speak chon we go be an pe da ri kan to twan dar mer ma nok mo dong tin ni kay ni gale ibi poe no dong ke bai ku mer wa cha ma ju ni ibi poe no chen da mi u be da por la lo ki kan chon tin ma pe wa che so gen my team di star Ario, a duck, a boro, star, a chill, star, a rio, not ash. Mere don. Wera pu wini donya matin, ki donya mojomu kana modonya chabet mo karpe guno chente, gen tiki gumen no chente matit ke lipe donya ki chel kiriomo.